0: wal nan wam wam mutu nan poko fa la nu wam pa se wana wa char wa ten wa was ta ko ti ta mar ta wal ka sta no api so na wan ta wa walo na mutu ta hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atgis a warta o kwana la fia ka agweta mutu ta hendo la fia sarta ka la ya atgis a warta ya no nga ye ko linna ta ko ro ta minister nan pa nyalo la fia a warre na wam pa ta ma ta so ne ba busu la fia warre
1: Scott.

0: temi omo togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re togo bibe asoko e to chikapen achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa nere savan central maritime ndoa bibe mplato agbara e keji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi angon fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba angon sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won
1: ne pikla kale gungko genchi ma nyinyar ka ku bomu le to to ku tebe anyi muriye ye fu uwu ku ile bese beke retugo gendere ne ye ku tu bobia pete ulu tule ke cheche ke cheche eni yoro ku bese bu uwu ku ile poko nule yo uwu ku ile bese beke ya san wata bo yi kata sesenge ule fu tu fa ke sana ke primata te lu jubo temu ni kuru lu jubo temu ne jubo woto pram pran blese bu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko ketil richivie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe bukunde kasa akoro akoro ko fisa blele sebu o kui sa kalola nye o fale ketayite ke ule fekara menek lengke pulo mulome mu muye mena bale o kui la ber ke motu mu ya woro le mulek bunke du wo la nyare bire wo kure dir wo nyare bire do chungulu we wasa uluru de abai mena faru we kula iri la we le mi proguru ya
2: double it okay you know what I mean
3: can we try it
2: yeah they can work with Instead of, can we do it again?
4: Yeah.
2: You know when you do things for God, you must do them bigger. So we're going triple. All right, listen to the whole flow now.
4: Yeah.

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisina hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mingente kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasan nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate ta notasna maritim taman na wol ngente kale hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngkanta lai kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto nampa karate ateta notasna gran lome neresiru messe muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tete merta wali kasta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo ala fia aware na wumpatang mata sone wa husu ala fia

0: 我母里西母贝贝母里母阿东 C'est ma prière
1: Temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime undwa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche ne re kara une re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon dibe chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okpanju ni elon labone yes

buga to go bufoka madede nan mi minna bara oran dihida na bara bara harne mundi mundi bambor be bar bagi de kang ragar dirna wule ragri tor na be ida mu bindin na runi irin kere in irund de ga matar na bara har wule mundi ba sonto mo murim nogri mi log talbi de wora kirin ana ba sab yel kata kirin aninde bindin nan tabat san saban central plateau panan martin padin redri mi tabat dana nan kan kargang padan nan luma berim gun bawana mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalanga num wurana aina ba san kalbala ni ba to wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawana mi mina kab san kan ni kab kwam wule wada bu kwam kalbana hongni janu be san dogru ko kuyu har ko bibir ba kalani ba be ba bibir na kalan kan bin misal da bana ba wona do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata minna kay mali yiko kay ta wule be ibe mi ti tambo na tan minna mundu bana ma tu toraba wonna du mi ida be imugu getem boti to gon an kamini si asugo ni da banla me gudu na hatun

te ne pui kala ka le ngunko genchi ma nyi nya re ke ku bo mo le to to gu te be anyi nguri ye ye fu wo ku i le be se be ke re to gu gen de re re ne ye ku tu bo bia pe te wo le tu le ke che che ke che che e ni yo ro ku be se be wo ku i pu ko nu le yo wo ku i le be se be ke ya san wo ta bo yi ke ta se sen ke wo le fu tu fa ke sa ne ke prima ta te lu ju be te mu ni e ku ro ru ju be te mu ne jugba woto pram pram ble sebu o kui te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke koka tele richevye menek lengke pulo mete mele etinine i ke flak febi kwe wukunle kasa akoro akoro kofi sabele le sebu o kui sa kalola neye ufale kata iteke ule fekara menek lengke pulo mulome mumuye mena bale o kui la berke motumwe ya woro le mulek bunke tubu we la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wasa ulurure abai mena farwe kula iri la wele me buruburu

0: 母里是母，贝贝母里我阿东，c'est ma prière。
1: Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe nere Togo bibe asoko eto chikapen achualapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime undoa bibe un plateau agbara ekeji e obolo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche nere kara unere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon dibe chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okmanju ni elon labone yese mo e mbe ako fun fun e acho alapa nbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun ye na ri ndi ara lile un ene na ko

temi omo Togo an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e akofun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe akofo fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi chelakun e na ri ndi ara lile un ene na cho obo fun e

0: tartata na tawar togo wisa ema meyla nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale se se kunon ka rwe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundon kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hinil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundon ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lume neresiru mesese muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa mu muto nampa ka fala nu wamba sewana wajar watena wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nampa nyalo ala fia aware na wumbata mata sone wa musu ala fia aware
1: Temi omo Togo an, awa kan nagbara chwalakpa pikpe, nere Togo bibe. Asoko eto, chikakpe a chwalakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen, aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbara eke jie, obolo tino jome fale nogu, lon tantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibeyan, eko lo mbi angon fwen ene wa kanyan, mba dire fwen ne bolo chabo kagba acho alakpan, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sintan wema kan fwen, ebo bane wema londi be chikanyari acho alakpan melo e ako fwen. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwen ne kagba acho alakpan, okman juni elon la bone yese mwen, mbe ako fwen. Fwen a chwalakpa mbe bogba. Kasuna be a chwalakpa na che obo a rwe poni iba koma mwen. Nko e tindi ndi chelakun enari ndi aralile.

haa togo ana chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa nana nyai ke kam kanne ka ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar nga njam so kan jam mopot bina wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mopot bina wi mon ko ne lu ke yot sa wi mon ko salada nama de sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dubo ba ya ne cha ne lejo ngam ya bana ne tin na yurum go bana kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dubo ba ka fala ban ka ta de ke do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fi ba a simple tu na ti sa tro to go da ko na api pi ko ping ba pa bora ya na cha bo ba ga ya a nya ko